0: lafu kundapata mazi.
1: Nihukuna zapi ya, mehukuna zapi ya, nikuyera Nihukuna zapi ya, tuwakali jeri kwa hukuna zapi ya, nijeri Nihukuna zapi ya,

Maisha ni mabomu, maisha ni mapana. Galati mizire, ndosi zone kuna mana. Hosi huna sawa, simfulana, simsichana. Biga mo-